0: Kulumela nigami watu na makama banyabantu. Yini kutwa yini siya kukuza. Haupege manje sebe ya kushleka.
1: But
0: Namu posho zwayo enga busa nasip na mchanje. Beuti wana makama banyo.